0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusamba kaumza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziiro gena maaso n'okuba nti muwuliriza radio eno. Mukkirize mbalamuse n'ekiramuse ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze muzukulu wa jajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana, Kayongo, Hakim. Mwana nzaalwa yebukuma nsimbi, nze ndiye mabega w'emizindaalo. Mbabaza nnyo okuva bitundu by'eggwanga ebitali bimu okubanga mutumbudde radio eno. Kasitula banga zikonedde ddala saawa mukaaga kuviira ddala ku Monday paka lunaku lwa kutaano atuba ne program news hour. Tuba tubawa mawulire nga bwe gali nga gakagwawo okusinziira ku basasi baffe wawe twabasindise ogenda maaso n'okuba nti bagakunganya. Olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu tuba ne 360 coverage tuba tumaze okubanga atuguka era eggwanga lyonna tugezako okubanga tulisensera tusobole okubanga tutambulira ku PGM. Wabula mbibaza abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okubanga mutumbudde radio eno, abali mu butale obutali bumu, abali e Katwe kimanyi bulungi mutumbudde Pale FM, abali Kalerwe mwebali nnyo okubanga kwe muli, abali mu site Abatwa mwebali nnyo okubanga kwe muli, bakwano banga bali mu bitundu by'ekitintale mwebali nnyo, mwebali ddala abali emukono mwebali nnyo, mwebali ddala kubanga kwe muli, abali mu bitundu eby'okubizinga, abali ebusi, abali ku boda e Maraba, mikwano gyange abali mu bitundu by'e Masaka, abali emitola w'amayanja yonna mwebali nnyo, mwebali ddala kubanga kwe muli. Kale nno twagala kubanga nate tugezako kubanga tusensera ebitundu by'eggwanga ebitali bimu abasasi baffe gye twamaze dde okugenda maaso n'okubanga tuba deploying bagenda maaso n'okubanga bagatuwa amawulire nga bwe gali. Bingi nno bye tugenda okutunuulira, twali wano sabbiiti eri nengenda maaso n'okubanga mbabuulira nti waliwo ebikwekweto ebigenda maaso n'okubanga bitambula okwetooloola lufulaze ezitali zimu. Ebikwekweto ebyo nno byongedde ddala okunyinyiitira era sabbiiti eno tuyina bye twalabye abakwatiddwa nga bayina embwa ezisoba kumpi mu 12 nga bazipakidde mu bukutiya. Embwa zino babadde bagenda kuzookya micomo era bannaffe aba alali bagenze maaso n'okubanga babakwata ne bababuuza embwa zino gye babadde bazitwala, naye ng'ate embwa zabadde nnyingi ddala, ezimu zabadde ku njegere nga kigambibwa nti bayinza n'okuba bazibbye waka. Kyewuunyisa omuntu w'ogenda ate n'obba embwa gye baateekawo okukuuma nayo n'ogibbirako. Kale nno kyewuunyisa era twabalabye nga bakwatiddwa nga ekigendererwa kya kusala mbwa zino bazookye emicumu. Kale nno twongere okulabula bannaffe abettanira ennyo ennyama eyo ey'oku makubo, bw'oba waakugigula gigule ku muntu gw'oweekakasa, gigule ku muntu gw'oweekakasa. N'abakulembeze b'omu bitundu tujja basaba mwongere okukola ogwakalondoozi naddala mu bantu abagenda maaso n'okuba nti bali mu mulimo guno, mubakolereko ddala ogwakalondoozi oboolyawo musobole okubanga mulungamya omulimo guno, kubanga oliwe batuuse okumukwata ng'alina embwa ezisoba mu 7 ezisoba mu 10 nga ziri mu kutiya. Ne bambuuza ozitwala wa? Nti tubadde tugenda kuzisala, tubadde tugenda kuzirya. Kale nno tujja kusaba ensonga eyo egene maaso n'okubanga erondoolwa. Tujja kulingizaako ko munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga era naye wabaddeyo ensonga ezibaddeyo. Ndabyeko tubaddeko awo n'abamu ku bakulu okuva mu ofiisi ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti, babaddeko awo nabo babatutte nabugi si mufungize olw'ensonga nti ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti talabiseeko era okukakkana babasindise ku poliisi bagira babeerawo paka nga ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti amaze okubanga ajja. Kale nno n'ensonga endala nyingi zetugenda okugenda maaso n'okubanga tugoberera. Tujja kulingizaako ko wali ku mu kibiina ekya Jema, waliwo ensonga nayo ezibaddeyo. Omwogezi w'ekintu omukulu Dr. Swaibu Kaggwa Nsereko, musajja wakkobe mukulu wange waliwo ensonga ezibadde ku kitebe kya GMAO. Omusasi waffe Kasekende namugambye byaleero abikunganye ajje nabyo, namugambye bikunganye ojje nabyo tubeeke ensonga ze tusobola kugenda maaso n'okubanga otunnyonnyola. Era ali mu kkubo. Ali mukubo anaatera okugenda maaso n'okubanga atwegattako wano asobolotu okubanga bituwa butya bwe bibadde obuyobo. Nja kwegattako ku mubiru ali atubulire ebiri obuyobo so nga atakadebukana bakatukiriza. Nja kuddukako n'ebitundu ebye lida wa musajja waffe musajja wange Alau Dennis gwe twakwasa ebendo bende eryo agene maso n'okubanga atuwa ensonga ezifa obuyobo. Ebibadde kujema bibadde bingi naye kikulu ekitu kirungi musajja wange Kasekende amaze okutuuka. Firudi rero yitidde wa Kasekende ndaba akatuyo kasaza bibatu soko. Soko buze ku bantu
1: butere nange njagala okulamusaako omulungi yenna eyeekumidde ku mukutu ogwa 10/7 akawumuza mwenda pala FM kukula eri omuntu wa bulijjo program The News Hour ng'omukulu gwakutegeeza nti gabeera mawulire ge tukutuusaako. Butereevu ayina akagambo ke nnawulidde mbadde nkomawo okutuuka wano n'obagamba 360 coverage era gye tugenda okuba nga oba oliawo tubaweera ddala.
0: Ndoza mu Luganda gye bayita encungwa.
1: Ebera nchungu.
0: kubanga okubira dale kintu tukula ki? No kimara yo bulungi.
1: Okay.
0: Kasekende lero obadewa.
1: Unaku lwa lero ku amakanda tugasimbi wali ku kibina ki Justice Forum Jema. Babadde ono olukungana lwa banna mawulire leso nga nyingi. Ngabu tegezi omwogezi w'ekibina ekyo Dr. Swaib Kagwansereko zaalambiseeko naddala oboli awo kubiri ku mimwa gy'abanna Uganda. Uyo tayinza kubuusa maaso ye nteekateeka ebikwekwetu kati ebikolebwa mu kutangira abookyamanda okugasa abaza oboolyawo n'abagatunda mbukyamu. Okwo nno era tuyinza kwerabira ensonga ya byanfuna oboolyawo gye tuyinza okugamba nti buli munnayuganda kati yeewunaganya ebintu biri waggulu kyokka ate ensimbi teziri mu ggwanga. Kati nno bw'abadde ogerako eri bannamawulire wali ku kitebe ky'ekibiina kya Justice Forum Jema Emengo Dr. Swaib Kagwansereko agambe teeka eryayisibwa gye buvuddeko protection for 70 lirimu kubividdeko oboolyawo ebyenfuna okubanga bidobonkana ng'ensimbi enzungu wano tezikyayingira bulungi awo n'akaseera ne kabeera nga kazibu nnyo eri bannayuganda.
0: Lindako Dr. Swaib Kagwansereko ganti etteeka lino lye livuddeko kalunsambulira
1: agambe kuyisibwa ku tteeka eryo kyekimu kubividdeko embeera y'ebyenfuna okubanga mu kaseera kano byogeza bannayuganda obwama ebintu okubanga byekanamye ensimbi enzungu ng'oboolyawo nazo zirinnye ebbeeyi ng'ate kati za bbula eri bannayuganda. Banondo bagaana okuyingizibwa kw'ensimbi ezo mu ggwanga lya Uganda kuyina engeri gye kwakwendezebwamu olw'ensonga abasuubuzi abaali badde baziyingiza mu bungi oboolyawo bakendezebwako ebitongole ebyaliwo okulaba nga bisobola okufuna ku nsimbi ezzungu ne bijjibwawo wansi w'etteeka eryo okubanga kati mu kaseera kano bagamba gavumenti esaanye okubanga eddamu okuba mu ttooki ku tteeka eryo bwe kiba kisoboka ndowooza n'okubanga ligibwamu obukolebwamu ennongoosereza okulaba ng'ensimbi bannayuganda baddamu okubanga bazifuna. Era mu ngeri yemu w'asinzidde ku nsonga egenda mu maaso y'okutaasa obutonde bw'ensi gavumenti olunaku lw'eggulo minisita Kasule Lumumba yategeeza nti bazzeemu okukikkaatiriza ng'abantu batakyakkirizibwa kutema miti. Era yategeeza nti kati okusabizibwamu kw'ebyapa ebiri mu ntobazi mu bibira eri munnayuganda yemu kati ku kaweefube bwe batadde amaanyi okulaba nga okutema emiti eri abookyamanda kutangirwa. Kati nno bano bagamba gavumenti esaanye okubaawo n'enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti singa abantu bava mu kukozesa enku amanda ate babaako ekkubo lye bayinza okweyambisa gamba ng'omuli gaasi ng'asaliddwako ebbeeyi ate nga ne munnayuganda asookerwako asobola okuba nga gaaso yasobola okumugula.
0: Lindako katono bano waliwo bannayuganda banaffe abatategeera lulimi lunyanyimbe Ekigambo kino gaso inza kukiza otya mu lunyanyi mbe banafa batate mu Luganda banafa batategera lunyanyi mbe bakitegere mu lunyanyi
1: bari batate. Tugambe mukogwe yambisiba mu kufumba.
0: Omukogwe yambisiba mu kufumba.
1: Anange buzaga kuba olusi onsinga ko kubi okubivunura burundi.
0: Waliwo mukogwe yambisiba mu kufumba. Waliwo mukogwe yambisiba mu ogubalagala kati guno gwe yambisiba mu kufumba. Tugende maso.
1: Kati abakulu bagamba government bebimbi yandibadde soko okutunula mu ngate naleta kintu kya kutangira bantu beyambisa oboli awo manda. Bagamba amanda geyambisibwa nnyo omuntu wa wansi. Mana bwe kityo basanye okubanga balowoozibwako. Zezimu ku nsonga oboli awo ezirungamiziddwako omukulu bw'abadde ayogerako eri bannamawulire. Chokera n'ateera bira kujukiza kitongole kya UNEB nti akaseera ke tulimu ng'abaana bakola ebigezo mulimu okutaataaganyizibwa ng'enkuba, amataba nase byonna bibenga bitunuulibwamu mu nteekateeka yaabyo okulaba ng'abaana tebafiirizibwa. Eddoboozi lye tusobodde okubanga tulifuna
0: olirese
1: okwongera okubanga omukulu alungamya ku mbeera eyo.
0: Okay, nga si tunaba kubanga mbawa eddoboozi lya Dr. Swaib Kaggwa Nsereko. Munnamawulire akirizibwa okulaba ekiri ku ground kulaba amaanyi g'ekintu oba oyingira mbyobufuzi
1: kasitamba nga abantu bennyini bensobodde okubanga nsinkana
0: obanga osinziirako.
1: Yes.
0: Aha, we mbadde njagala okubuuza amaanyi gajeema mu abali ku ground abali ku ground gali gatya azipa naw
1: jema kibiina ekiwandiisi
0: nkikubuuza nga munnamawulire. Yes. Gwe tusindika n'otulabira ekiriyo dda n'otubuulira
1: jema kibiina ekiwandiisi era ekikola emirimu gyakyo ng'ebibiina ebirala ekiyina obukulembeze ate ekiyina ne bammemba ab'ekibiina. So okuviira ddala ng'enteekateeka ziba zibatambulirako nga bayita mirandira gy'ekibiina mu bantu kikyaliyo
0: mu bantu kikyalimu.
1: Yes, era kiraga nti nsuubira nti kyekimu kukyoleka amaanyi g'ebibiina okubanga mu bantu mukyaliyo kw'abantu bebakola oboolyawo ebibiina ebyo.
0: Bw'oba waakwesa mpiki za byabufuzi

0: Echabeza mama wabwe.
1: Nchia mchala wange kuyamba
0: abana. Echabeza mama wabwe bali. Una kulinzo kuchanga nawe chikutute bali. Obo ntegede?
1: Nkutegede.
0: Katuchibanga winzo kuchanga nawe chikutute bali. Kule bitufu. Babana we bali. Mkwano gwange. Tocha ina chakole da bana abu. Tibacha damunda. Ichinene nyompo zinga bafudde na hidyo kwa mchala mzivono wabagwa kulembe doku faa kwa abu. So, noruwecho bichibye ngamba kubana abu, abana abu baganda babana abu, tojia kubaga langa bana abu, inanzi kunenyeza. Kubanga sigwe mama wabu ya basindika.
1: The bond teri iwo.
0: Yako. Na yoro mwaluna abana abu, mwami bazala, oba nubasanga uo, oba, umwana nabira mulungi nyonyonyonyo, umwana nakufaako nyonyonyo, umwana nakwagala. Abaana abo olulala kye batera okufuna ng'ekizibu. Olumu taata ayinza okubanga ebintu bimutambulira bulungi nnyo ng'oli wano kati abaana abo bwe bagenda bakula olumu omutima omubi ne gujja ne bawulira nga maama waabwe yali badde wano
1: nga bintu bitambula.
0: Ebintu bitambula bulungi maama waabwe ali eri abonaabona naddala abaana abawala.
1: Abawala. Akoko tukalina.
0: Kati mkuagaliza mama ebirungi byonna naye nga mama yali mugumiikiriza empisa ennungi oba embi za taata waabwe. Goze omugumiikiriza omulabiridde naye abaana bakukooza kajiri. Abaana mu famire y'omwami bakwogerera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi. Nabala no basenga oba bamulamu.
1: Ate nsubira nti ebiseera ebisinga basenga tebebateekamu abaana.
0: Aha. Kana wano bateekamu ne bakugira kagamba kabinyinyo ne bakulaga nti olimu binyonyonyonyo ate bambi olusinga toli. Abakyala mu ababa bagenda olw'ensonga zonna ez'abatwala ne balamu ne bannazaala n'omwami.
1: Ne balirwana abaali baagala omukyala eyalimu.
0: Abaana bano omukyala ono temuwadde mukisa gwa kubakuza. Era ajja kutya okubakuza abaleke beekuze. Nga baliwo naye tebagambwako.
1: Nga tabanyega.
0: Baliwo talina kyabayigiriza, sikola mulimu, sikubuuza, si kiki, tayagala kubanyiiza. Nga baana babeerawo antato olina ku ssente, babeera ku wifi, babeera.
1: Data yaweddeko mami, muteekeko
0: wifi. Bateekeko data bambi. Kubanga yombeera ku data afuna ku mirembe. Temukyafuwaza jyo namanya nti dio lyo kali jyo kyafuwala. Kale ono omuwala gwe nnina gwe naleeta okunkolerako wankumirako n'abaana bange ajja kulongoosa ddiiro.
1: Ate n'amusasula bulungi nnyo nga tabatawaanya.
0: Kakati anti nze nkola nnyo bano bwe balyanga bate. Tofaayo. Mu ssente ze nkusasula n'ekyo mwekiri. Gwe nnyambe ekintu kimu, tereeza eddiiro. Baba tabitadde ku sinki, biteekewo.
1: Baleke byoze.
0: Byoze.
1: Baleke.
0: Baleke. Chota kola togena mchisenge chabwe balongo seza. Nechi nabilo chubia chanja ulo tobalongo seza chinabilo chitegede. Fumbe mmele, blongo senyumba, nazaba na abana abato.
1: Uruji ya rubirenga lutukula.
0: Awako mtu watuka au asangenga watukula. Ebifa mchisenge chabwe tolinyanga yo. Toku watanga kuchintu chabwe. Gwe kola biyangi.
1: Mama alina abana.
0: Abatali babe.
1: Batia okumwogera kwa abayagala okusanyusa obusanyusa. Ebi byagenda okukola.
0: Kubanga omwami tafaayo kubeera muzadde. Alowooza nti omukazi ono abaana be abacunya. Kituufu eri abakyala ababacunya. Ekyo nakyo kituufu. Naye kati njogera ku mukyala ayagadde okuzaala abaana bano obulungi. Ayagadde okubazaala obulungi naye buli kaakola balowooza nti alimba. Era si mutuufu. Era ina kyali yeekoza. Era ina byaleseeka.
1: Akola ebirungi bamulabe
0: eno yaabaga yeefuula akola ebirungi. Mugenda okumaliriza ngo omukyala ono akola nnyo. Naye ng'okukola kwennyo okusanyusa famiri nga tasobola gisanyusa. Munnange tokola nnyo okusanyusa famiri. Kola ebituufu. Kola ebituufu. Abaana bwebagambako ne bagaana baleke. Ge magezi gensobola okkuwa. Kubanga tebagenda kuva. Ataya bakole ki? Anaaba kuba kibooko ng'ababe bayinza okubanga n'obukulu bakulu. Bwana ayagala okuba kuba kibooko bajja kudduka awaka. Bwe banadduka awaka gwe banagenda okugamba omukazi atubonya bwe atutuntuza atugobye n'awaka. Mukyala baleka abaana yogera ky'osobola ky'otasobola.
1: Taata waabwe atandikira awo.
0: tata omutegeeza aye ne tata omuwaabira nnyo
1: anti awe mbadde ngenda okugamba
0: tata omuwulira nnyo nsobi z'abaana okujjako ng'egenze wala kubanga bw'ono omubuulira ennyingi tata ono agenda kunyiiga ti buli kaseera abaana bangobeera oboogerako obeera buli kaseera be bakola ensobi bokka naye abaami mujjukire nti temubeera waka abaana bano olumu babeera basenga babakookinze abaana bano olumu bamaama babeera babakookinze nadde nkubuulira ku ssenga ne bamaama bano abaali balina enkolagana ne maama eyavaawo abamu baali bajja senga yajjanga ne bamuwa engoyi senga yajjanga ng'alina ebizibu bye bano ne bamuwa n'ojjanga gwe enkola yondala kubanga twakulira walala kaakati wasigalanga bali mu looko y'oli olumu n'ebintu ebitufu tebabiraba kaakati basenga abo nabo baveeko senga mutwale nga bwazze maama w'omwana oli gwe njagala okuwa amagezi maama w'omwana abaana be bavaamu nga balungi ono ne bwana aba abakuzizza bulungi osigala gw'ofunamu kuba omwana wo newankubadde wamuleka wano n'otya okubeera ne kitaawe ajja kusigala nga ye mwana
1: nga ye mwana we yalina empisa
0: nga buli omu yeegombesa ate bakola emirimu tebafa okola emirimu tekibatta bamaama abaana bammwe okujjako ng'omuntu amummye emmere kigenda wala
1: amutaddeko
0: embala amuwadde ebibonerezo amwokyeza omuliro waliwo byo ebibonerezo ebitali bya buvunaanyizibwa ebitali badde ku muntu yenna oba omuzaala
1: nze nina omwana gwe manyi omukadde omukyala gwe yakuba kakondo omumutwe ne gwatika mukakitaawe naye ng'amukuba lwaki kumala kulya mmere batadde wali ebintu bato mu kifo ky'okwoza kasooka mmanju nga bumanyi buno obwana bwe bamala okulya emmere kusooka mmanju oba lwaki olumala okulya emmere wanashwi
0: mmanjukati
1: naalyoka akagamba nti byolidde byolina okufuluma ntotayoza bintu n'amukuba kakondo omuto omutwe ne gwatika oyo yali mukakitaawe
0: naye kati naawe omukyala lwaki weeteekamu ekyo ekizibu
1: ofrise twaliwo omukyala ngambye naye simanyi oba nkola yabakyala era simanyi oba you'd advise omwana w'omusajja wajja okusoma avadde ne banne kati omukyala muholide abeera ne maama wa muzaala munaku z'okusoma akomawe
0: wakitaawekati
1: omwana bw'akomawe wa kitaawe munaku z'okusoma maama ng'anuba akomawo muholide ng'omwana agenda wanyina ye tayagala kubeera na mwana wa musajja babiŋŋambye ebyo just last week
0: oyo mukyala munafu nnyo ng'akaana kalina kamu bwe kati
1: kali kamu
0: nga kanno byawakawala nga kanno byawaka
1: atali mulenzi
0: nti olwokuba kali wano abakyala waliwo obusungu obwettumbiizi gulwaki wali ojja ku musajja ayina abaana kankuzeeyo lwaki wakkiriza omusajja ayina omwana samanya bwenatuuka wano
1: tugambe nti omusajja ono omwana ono webbali ye mwana webbali
0: ye mwana sikyayina kyakkola bamuleese waliwo ekintu ekikutuukako nga kituuseewo tokyayina kyakikolera mbasaba abakyala obusungu obwettumbiizi bwe tubutunuulire tutunuulire bwe tunaagenderamu eyo embeera nga tulowooza bye tukola bye bituufu byokka tujja kugwa mu kizibu ate ekinene kati oyo yakuba omwana n'amubetenta omutwe naawe tekikuvaako troma eyo gisigaza kukaseera ojjukira omwana ng'omutwe gwatika buli kaseera ojjukira omwana ng'omusaayi gufuuwa nonnonno bannange mbasaba mugumiikirize omwami bwakunyiiza obusungu tobuzza ku mwana ono
1: kambuza jati abakyala abana ababonyaabonya abaana vili bajjukira ebintu bye baba bakoze
0: siberangako mu mbeera eyo naye betuka ne babyejjusa
1: I think nga bakuze nga baagala obuyambi okuva eri abaana
0: yes ono omwana avuddemu ateredde yagumiikiriza kati webatandikira okwejjusiza bw'aba muwala ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa azze kuwasa ono owuwe tebamuwasizza mubiraba olumu ababadde bazanyanga emizannyo nga bagenda babiraga ne mu bufirimu maama n'ayagala ono bamukweke busindaliira bamukweke ono mubi baleeta ono enagaa nedda gwe nalabye si ono nyina gwe nalabye mulala ne babakolako ebikolobero byonna naye nekamaliriza olumu nga katonda yakateekako dda neema ye bambi nekavaayo nekabbulukuka ebyo mumutima gwe ngaenyama omutima gwe gulwana n'ennyama ye omwoyo gwe akiwulira naga banakola bubi naye nga takyayina kyakkola takyakizza myaka mingi waliwo omukyala nange namuwulira yali mukazi mukulu myaka oba 8 naye nga yakola amajini awaka naloga abaana bonna kati bwegajja ate ne gaddira abaana be awaka ne wazibuwala ne baba wazibu nnyo bagenda oluvannyuma ne maama ate bigatali babaleeta baseka bagasomere nzijjukira bwe ntuwayiseewo emyaka ndoozanga 10 bukyanga nkifuna omukyala n'agamba ne bayita olukiiko lwa famire lunene n'agamba baana bange munsaasirira munsonyiwe kituufu ebyo byaliwo naye nakula nga tesikyasobola bikyusa naye munsaasire era munsonyiwe zaali mwayitawo omu yali mukazi mukadde ddala wayitawo ba omwezi gumu n'afa
1: abalekedde ebizibu
0: agazibu yagabatuuzaamu dda balwangaalidde mu gazibu kati agazibu gabbulukuka
1: olw'omutima omubi eri
0: abaana n'amala nakkiriza nti kituufu ebintu yabikola naye bamusaasira era bamusonyiwe omanyi ekigambo kizitowa nnyo nsaba kunsaasira nsaba kunsonyiwa naye oba oyongera okunyiiga nakusabyo nsaasira era
1: naye ate tojyewo kyewaleeta ate kibi kubanga si
0: kyakisobola kati
1: katudde katono nnyo sky we will make your heart skip a beat that tell you you won't regret that all get any flight for you and have

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Gunjuka Nepal FM ngalino die bangulyo lyaba umuze bona.
2: Gunjuka.
1: Gunjuka. Lenderera. Umusizi wa lanchi. Geza kukuza salanji wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba ntukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli ya singa mundane bweru. Ukugeza nga weather guard. Undercoat. Texture pasty. Texture primer. Budget emulsion. Gazebo. Marble stone. Kusane vike bila levi ya paint biyo singo kwa gala. Kubridge paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imuwete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemu ubachari na kono ugula yomunji. Matwe ntambule vaya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwindastro area ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
3: Mnyumbeno. Buli chijulo chitu kunganyi. Atibu ufumbisa nunu. Buli chakulia chilete sanyu. Kuluwe nyame nunji. Eye guwawo ate mpomu. Teka mu nunu nyama binsari. Atuolo mwegutu uka kumventiri. Leka nunu curry powder azifule chokulia. Uliomu chaya yanira. Buomu buangu. Bugulika. Mugrams 5 zo kabuli second. Bukole waba Bibco Uganda Limited. Irabu sangi maduka. Wona ukumpinde woli.
4: Okay, tukomye ona team kwa nuga fomulonji. Hauliriza chikumusava kutonye za mwenda pale FM. Ekula elio mtu uwabulijio. Tuline Hajet Janet Kayondo. Okuva mujakais. Secondary school wali Kabowa. Binji nyo ebiri ku Kabowa. Vidi elabi ketuse. Agenda kubera nga ajitunyo nyo. Nae tuli kunsonga yaba na bubu wala naba mibamwe. Naba na abaleti duwa waka, obabu osanza waka, enkuza yaba na manonga siguwa bazala, egenda kubele etia, abafe, togenda kufumbirwa musajja kubanga inaba na, inaba ababa linaba, sajia, mwamuna abazira, tena baba genda kuzira bakaza aba inaba na, tuja kuja tuwakere kubasajja nabu, na baba sajia jibalinga temalira bana baba chara. Nga ayagala omukazi naba na bina, yata abomu kazi ati yitabagala. Mugamba yii. Nabyo tujja kujja tubatunulira ne tukisawe ne tukyatunulira abaana ab'obuwala n'abaana ab'abaami baabwe. Omwana w'omusajja aba mwana wo programu abakyala bazira. Twagala tutunulire tulabe n'obuzira bwaffe gye buva. Batugambye nti tokiyangonga ento bw'eneekula olijambalako olugoye obw'eddiba. Onako olwaleero gw'obonyaabonya. Munnange olina akagambo k'oyogedde nti Allah ayina engeri gy'asomusa abaana ababoolereze. Abaana be waboolerera, abaana be wasosola, abaana Allah ayina engeri gy'abasomusa ne bakuyitako. Kubanga abayita abataddeko omukono gwe. N'agamba nti tajja kubonaabona, abonye mbonye nnyo kati nze kamuwe buli kyange. Tukomyewo gy'oli maama. Bado kyatusomesa.
5: Kakati. Waluwa wensonga, mamamba na bava wa waka. Ayagalaru, agenokurange mbele, tawanyi jari, ngunuma ayagalu kunde omwami, gaito omwami, tachiaza.
4: Ya wasa da.
5: Ngalonu ganti ya wasa na yade mwabe kune mbele ayi. Na inga tachayagali ya dala. Baba izo kubanga bawa ya ukana na bubini. Bamama volumu, naboba tawanya.
4: Abagalu okuda.
5: Batia. Mamo ya atawanya abana bano. Na ababuulirira nga muntu mukulu.
4: Binji bibakola baida.
5: Buli kye bamugamba n'agamba kibi. N'abatuma babobu pale bwa mama waabono. N'abatuma babobu leega bwa mama waabono. Kati omukazi naye n'abeera wuno bimusobera. Nga ayina okwekuniza ennyo. Tabakiza genda wano. Tebalaba ku ngoye ze. Tebakola batya. Olumba mama oshiriki waatandikira. Ne bagenda mu shiriki ne boonoona ekintu kyonna ekyalibadde kitambula obulungi. So mama salawo kugenda nga ddala
4: osazeewo
5: suubi
4: ng'ogenda ogenze
5: okyamulinamu akantu
4: anti waliwo abano banga basaaga ate ye omusajja nga tasaaga
5: kati gwe ki ekikunobya
4: anti ano baasaagala abo baamwagala omanyi waliwo obukazi tulina ebintu bye twekoze ekito ate n'oyagala okudda ng'omusajja ate ye yakitwala ddala siriyasi ye n'akuta naye nga bw'oyogedde bamaama bano abaagala okudda nga atusa bayira bamala n'okufumbirwako
5: ate agenda okulaba ng'embeera yeeri Ate mbi nyo kusinga wano weyari.
4: Ate na yagara kumi weyari.
5: Na gendo kula marumu msati ya lia ya chari mufubuka, tanama kwe Tereza.
4: Kati ye Tereza.
5: Mungu na munguli da wo, wagende na kukunga mungu wagendo kugula wati kwenye ufuruma. Gendo kula marumu msati ya tabula, ngatuka.
4: Sipidi.
5: Misinde. Kakati abamu na yagara de, abamu na yagara itemu bana. Abamu na yagara mwito merele yeye nyini. Ningo msati ya Baba anaba inzo kuda. Na hika kati daddy, mami ya korachi. Bachite mudingana. Kati omwana bigambo byobuza daddy, bizibu, tajia kusawula biku nyonyola.
4: Ambuza. Omwana kerezi wakubuza bigibuza hivyo tatawe. Bachite mudingana.
5: Wache mudingana chango. Mee ya korachi nye nye nyo.
4: Echimuchaya.
5: Chuchikawa.
4: Aberenga aliri abona abona.
5: Nyo chibuze mama u. Checha amujau. Obaga inti mle mwana wange tatawo ya kola binu wasu wana ukubinyo nyoro bulu nji. Ni omu nyo nyoro nitukubanga ya wasu mkazo mlari.
4: Ya kola biya kola biya mtu wala.
5: Anti ito kubanga yensonga. Mnisa ya kuwasa mkazo mlari. Ati ngu ni msiramu. Mboli oliwa dini zirienda la izgambo umu yeka chanja huu. Ni msiramu wali yopo.
4: Nti ya nubanga pasi zo mkazo mlari.
5: Hei kakati ya kwe mbanga kwe mama wanubo wakuba wasi zo mkazo mlari. Kati ya gala odobe rewa.
4: Mkazi mwina sigena
5: mwina. Mkato mkazi amulina. So, abana, olumu wala mwagalo kuingira mtalo za abazade, mzibu banda yetu mzingi ya mtu mdia zisobola. Ezimu zibe la mchisenge. Ngewe, vyemula bebebo gira sibi ya bitufu. Nge bitufu ya madewa,
4: mchisenge
5: chao. So, ba mama abo, na oba ine songa. Katyo mkazi onabade, ye waddeyo akola bulungi bambi abaana abasaasira bwalabanga bamutaddeko olutalo olwagadde ninda muku
4: batadde batandise okuteekawo ekibeera ate na abasajja basiru omwana bwamugamba ebyo ng'akyayagala mukyala we ajja nabimunyumiza gundi no yangambye bwati abyogera mukwano n'atamanya nti ate kiyiza omukosa wano
5: omukyala kigenda kumunyigiriza ekyokubiri abaana bano bannange nabo mubegendereze abaana baffe olumu babeera innocent olulala tebabeera innocent ekigambo kimbuzo ekyokukozesa yinza okusanga nga batakula bye batajja kusobola
4: nsembirira omuzindala gye
5: batajja kusobola ku maama waabwe ne ku taata waabwe maama waabwe yinza okuba nga bamugobera bulogo nga baya ukana lwa bulogo ekyo nakyo kizitowa okukikutuuzaako ng'omwana nti mama w'obulogo bwe gwamujjawo naye nibakulaga ne ku bye yabakola naawe oyinza omukola ki
4: okumukyawa
5: naye ng'ate tekyali badde kirungi taata kukola mbeera
4: ekyayisa mwana na maama waabwe
5: wadde maama okukola embeera newankwadde mwayawukana abaana bakyayisa taata baabwe era we mbadde njagala okutunulira ku nsonga bataata obutakola oba okukola obuvunaanyizibwa bwabwe. Eriyo bataata nga tebakola buvunaanyizibwa bwabwe. Okutandikira wano awaka ewali omukyala n'abaana. Bali abaana be yaleese wano waka. Naye nga taata akola buvunaanyizibwa. Tatotogula mmere.
4: Ataleese abaana. Oba tugambe abadde aleka omutwalo. Alengeddeko abaana era aleka
5: omutwalo.
4: Omukazi yeegaba engalo.
5: Ajabukansa iya mwana basajja ko kayiye mulekera okongera
4: bajja kuyiya
5: omwami abana tebagenda kusomera
4: chokono omukazi ali musi ya bazala ati gwo musajja tutunye buvunaanyizibwa
5: omukyala
4: bajja kuvumaganya ono
5: omukyala akola ati anga abana obwe walese tebagenda kusomera
4: anti ataba tubatandika okulowooza
5: tono balowooza nti omukyala yabalemesa omwa abana bo bambala bigoye bizwina.
4: Kubanga oyo toyagala munyiza mmuga amati bwe nabagulira engoyo nayinza okunyiga n'obaleka mu bizina nga toyagala biba.
5: Nabeera nga tatuukiriza butuukiriza buvunaanyizibwa nabugula ngoye z'abaana bano. Naye nga byonanga byaggete. Nayinza okubanga abaana bo wabazaala tobeetegese special oba ab'ebbali.
4: Abazze nga already.
5: Nga bazze nebagwawo bugwi. Abaana abo oba tebeetegeka. Kasita bajja.
4: Mubulamu bwo.
5: Baba bamaze okujja. Era oba kuba migo, oba kusalasala bunyama, oba bakola ki, kiriza ekyo bakikukole, abaana weebali. Naawe omukyala, oba ogenda kusiita, oba ogenda kwetakula, oba ogenda kweyambula, abaana mkwano
4: webali
5: webali obabatia obabatia wabera makagano abachala omugere mulowoza anti abana omugenda kubagoba osobola kubagoba wano wola bange wala ninga omwami amala naba wasente
4: nakenda nabala
5: yotali omwami afirwa omwami abera meeting ezaleti obunobudde wabugenze kulaba kubana abo obolumu n'omukyalo oyo obolumu abaana bokka naye ng'omala okukola ebyo byonna bwe banaatuuka ng'omwami wammwe ateruse abaana bagenda kujja era bwe banajja omukyalo oli aleeta obukakafu kana famire yonna emumanyi abaana bajje basikire ebyobugagga bye mulina n'omwami
4: kuba nti gye yalaba omwana ow'empisa olumu
5: okitegedde nsaba mungu abeere nga takutaddeko kazito kanene nga n'omusikaava eri mungu ayinza okukateekako nako
4: yala asobola
5: naye kyenjagala abakyala tuukirize nti omwana bw'abazze byonna ebyo bijja kubeerawo era okugabana ebyobugagga byabalo bwanaakusooka okufa babaana kwe bali era mukiraamu kye
4: kyotamanyimukiraamu
5: kye kyotamanyi we kiri mwebali abaana abo okubanga mukiramu olabaga nti yogerera ku baana bo abaana bo yabawandiika bali 14 wazaalayo 5 bali abaana abalala
4: balina gye bali
5: balina gye bali era bajja kujja abamu abadde abalabirira abalala badde tabalabirira bona oba obaga nti si baana benga mubatwala ku DNA yateene yajja bajja kujja abaana bejjerera empozi oyagalaga nti ojja kudda ebbali okulogeza
4: ate kasita bigenda mu mawulire simanya bagenze ku DNA ndi bakakasiddwa oba ofudde
5: lwaki ogenda mwaka akajagalalo kwoteetaaga abakyala temugenda mu bujagalalo n'abaami temutuleetako bujagalalo olumu namwe olumu ekintu mukikola bubi oleese omukyala ate omuleese bubi olumu ngaomufunye akawala kato nekajja nekepatika ku mukazi omukulu nekaagala okumuyisa obubi kale ebyo byonna webiri mu bantu baffe naye abaana basigala ba mwami abantu bano information bagijjeo obukyayi obungi buvuddewa
4: ntima emibi
5: nze gye nakulira twakulirayo abaana nga tuli baana babakyala babiri era netuwangaala omwannyinaze eyangaba wange gye nfumbirwa omwana wa maama wange omulala maama wo ku luguudo yeyangaba bwe tutyo bibadde bibeerawo manyi naawe manyi n'omulala manyi n'omulala naye biyinza n'okuba nga ebyedda ate byali bikaluba nnyo nga babeeranga na mu nju emu
4: nyina we nakyalako nga bakyala mwe bali mu nju ntagenea ani bano batuula batya mu nnyumba munnange batuulamu era neyayaniriza omwana gwe nali ntutte ate teyali owo n'amuzaalira ddala oli maama oli oba ye maama muto yeyajanaga bannanga omwana waffe kati ono agenda okujja gye yava ng'omwana bamulabye dde eno bono yamwaniriza nga bali mu nju emu
5: emu omwami mwabateeka naye olumu kati ennaku zino olyazaamaanya nabo bungi naye olumu abeeranga mukko naye kati olyazaamaanya bungi naye kyebayambako kati babukwekakwekako ne mutabubiisanya babiri wamu
4: ne bamuteeka ebbali
5: ewalala naye olumu nobwoyinza okuyita obulyazaamaanya muyinza okubanga eddembe lyemulina lyonna lyemweyagalirako omukazi oli abaleetedde eddembe
4: omukulu
5: omukyalo yeeyo omulala
4: abalese
5: pya oba omukulu atya ng'essente ziyita ku ye obanga ewabwe bagagga obanga ewabwe basoma obanga babadde omwami
4: omwami wo be bamufandinga mu buli kimu
5: okitegedde
4: ate gwe n'oyagala okuteekawo ekibeera gyewo
5: ekitakugasa kati abawala babijja nnyo ku social media social media abakyala n'abawala ati omukyala gweyogeddeko mukyala mukulu naye abawala babisanze nnyo
4: namulabanga agamaze sireera mwana ali wange sireera mwana wa musajja naye nga mukyala mukulu omusuubira okubeera nga yeyandibadde agamba nti abulirira abaana ab'obuwala naye abo agambye sireera mwana wanze
5: bwentyo bwe ayinza okubanga ayina ensonga ze ezisinga ku zentegeera naye nze kyentegeeramu nti omwana oyo yaze muganda w'abaana bo
4: Baga tomo saidiye
5: ye mu. Ate bwe toli muganda wabali.
4: Na mkwana toli na wachikache
5: hawa. Mwabela mwogira. Mwabela mweru. Ndabieko abantu nga mwogira ngomuntu afudde. Umanye majina udalo mchale mga uyungi.
4: Taba wachika.
5: Mwogira vya wabiyachika. Kana nange ngabana mebali ye libe mwogira.
4: Kana kubule na msajiumu. Na mugambo ujogorimba. Yanga mati aina abana batano mumukazi we. Na ya inoru na kubwerucha. Naita abana be. Na batuwala mchisenge. Na gamba mukazi we bino byaffe abe mpologoma. Mama wawe. Na sigalewe. Ngatabi yingi demu.
5: Chitofu.
4: Kakati. Fenebo tunakola tutia abana banu. Baba mamba. We baba zara.
5: Woine wa mwajiba kuzara wa kubanga.
4: Na chita wa inajiba muzara. Na ye wano we wabo we baba zara.
5: We wabo. Kakati abachala baje nyama ulide kukumitimbagano. Social media. Na dala TikTok. Yekozo mlimu nene nyo. Omurungi no mubi. Nene TV ezo ne radio zare tango uzanyo. Uzanyo ne mulagaku wanaganani. Na ye waguru wabio mna. Njagala kugamba.
4: Ate kirungi ekyalinga ku TV ajati. Nti at the end of the film, ngabala gati atona abadde omubyera Katonda amubonereza. At the end of the bakula naye kati tuliawo.
5: Bakuleka mbanga.
4: Bakulekawo.
5: Nga gwo omubi osigadde oli mubi oba omulungi osigadde tofunyemu.
4: Exactly.
5: Njagala kugamba nti social media erike ebirungi n'ebibi byoyagala byekuwa. Kyekirala ekikulu ennyo. Bweyagala kulaba abaana ab'entalongo balaba. Nina mnaye gwe nagaa nti yetalaba basi yanga atalaba basika. Nunga ntola abaseka kubanga sibo yagala.
4: Era tuba kiri tuba utobanga budde.
5: Era boba walabye seka ya akaseka nokalaba akaseka nokalaba. Jakula mangu baseka bujja muji muji muji.
4: Baseka bona bona baje.
5: Bonola ba kubya drama oyo bwati. Era jakula mangu drama bujja muji muji muji. No we cho binaba bya bulimi bi jokula. Binaba bya njigiriza bi jokula. So mu social media mbasaba na dalabana bafa bachali abato. Aba ulile vigambo minu yetu uvira. Mbasa watu tunulile nyo embele ya wakati. Tuleme kugenda mumbele singa yoku vira. Nge tuwa ule tutuarene, tuwa ule tutuarene. Pule tunagenda mumbele ya wakati. Ama tuwajia kugira kebibi. Ne wajia kuwa wabagantio mkazo yoneda. Ate mchino. Bambi ya gezanga ko. Aba na abo toko lila bao mkwano. Kwa lila katonda o. Era bwono bango sabe dua mugenzi ayi Allah abana abongambaliza batali bange nabange bampere
4: bambi
5: mukakafuti Allah jakuwa ndi mukakafuti
4: na darango badde mulungi
5: ndi mukakafuti Allah jakuwa nukula era kuwe birungi ili abana bo era mbere iyo walwo grupu za abawala oba abakyala ababeera wamu onobeera oba influencer olumubalabanga boogera nze kino nze nedda nze nazimba nnyo oyinza n'okuba ng'olina ssente naye ssente mugenyi bw'oba ozina tomanya nti sobola okuggwako alina tomanya nti ebizibu bisobola okutuukirira naye bwe zikunaakuggwako ng'omwami yazirina ng'abaana abo abatali babo abayisa bubi
4: kwano gwange. Kwa wabaisa ubingo ina sente nga nomusajja akweguyalwa sente zo. Neka to musajja yazirina akazanyo kachuse.
5: Kachuse akazanyo kasobola okuchuuka ekyo kimu. Abaana basobola okuchuuka kya kubiri nga taba bobo wati wabatiti bya nnyo tuwayagala nga babone ibone.
4: Era nsine bakalubirira
5: za. Ndi mugendo gunonye ku social media ku WhatsApp. Nkusaba genda ko ngononya nti bemba nyina abana b'omusajja na bange obwe bucho bogera ku ebyo jja kulaba
4: story. Bufire mu bujja kujja.
5: Bujja kujja olabe story je zigwera kwa tuna cha kule bajja kusikira ku TikTok ne mutuna kola tya bajja kusikira ku WhatsApp ku Snapchat nenda nazo nanga bezire. So nonya ko ebye birungi ebigyo izo kusangayo atana yemulimba banji mumwe mwina baganda bamwe ba step mwina mubali na basilamu na batali basilamu natata wamwe ezala yabana abalana ubaye baleta wati yabaleta walose ko mwe yagana iliyo msaje yagala okugamba anti embera isi nungi sakya ino musaine center inzo kulemo kuzala abana abawera akatusabira mwami wafune sente oba musabira okutafuna sente
4: kubibiri yakoleko chimu
5: kubibiri yakoleko chimu
4: tumusabira afune sente
5: bonom sabira fresh ojja kuwozetaga bonetaga sente nawe zikunyumire
4: manya atena yaja funa ino kuberanga azikoze sofune sanya
5: ala naye bayagala afune mu nechirala ngenda kongera kano katawani ngenda kongera abasajja amba wa magezi temzala mu mukazo
4: Wenu bakus.
5: Tebachi yangu bidabigambo. Ungamba buganti lwachi echo choyo gedde. Ira ne nkunyonyera lwachi chendu gedde.
4: Abasajja tebakula chi?
5: Tebandi zadde.
4: Omukazi.
5: Kazi.
4: Kitu naye ate musaidi ndalichu.
5: Tebandi zadde. Oba mwanyoko kati gwe mukazi watu. Oba bawo
4: Obu ya zala da zala doyo. Kati mwanyi naze ni ino kubufu.
5: Mwanyi naze, mwanyi yoko, oba mkwano kwa. Bachara, temuchiruana, temuja chiwangula. Kupasi ingatu waliba chiwangula. Asa ingatu wajiwangula da. Uli generation yezene chiruana. Mzee, mfunda nebe mmanyiwe bali. Okusinga abana. Besi manyi. Akumanta wanyiza dala. Njagala be mmanyi.
4: Tuwazadenti aliruda wali na mama wetu karas.
5: Waliyo Hanifa, waliyo Jalaluddini, mba manye. Irambu uze kilasi zebalimu. Iratu tambulenga tutegera gana.
4: Ntinebe ngena mchibuga na mfuna yobi yengu zeyo.
5: Mwena supote njia kuba wayo. Katibali mkola bibuzo.
4: Success card keta agisa. Na yengu wakula.
5: Kaba wa. Na yabo besi manye. Abo batawana muko batawanya. So abachala mbasa batimu wana lutalo. Mwuruwanye bajajja mwe baruwana, bajajja mwe. Abantu baze baruwana utalo tebana wangula. Ebu zungu tebalu wangu de. Ene wafe mwudugafu tebalu wangu de. Aba silamu wabalema. Abatali wa silamu wabalema. Ata bono bafuna shoko nina abatali wa silamu.
4: Bati anyone baruwana, bafuna depression.
5: Bakuletera umwami ya afude guba doita hole. Guba doita katuro.
4: Owe petatagatako.
5: Yes. Abadena ywa mjimujie munga maze kufa.
4: Never baba simbe walira
5: ye ne baleta mchala na jaga akaba no bwana no bulalanga mtu nokati
4: obalaba ku mikolo ngabaka sukumeri bakagana okusembera kajja kuswaza omufu
5: ninga kakana katufu nako kali mukulumwa kubanga tata okukabadeka mumanyi kagalo kamulabe ko rusemba yo ngabale kubanga bo balina kali kira ebikula abafu nako kagala kamulabe ko yo mchala abana no bagoba nibasigaze obuntu basigala ngaba kunyigide embera nitabera Mwema ichi ombasa abamu ina abali yeyo. Abami mkolobu funa nizi wabwa mwotufu. Evi mkubino bivera huku banga abami mkano kolobu funa nizi wabwa mwotufu. Abana abamwe mbasa abamu balabi ilide.
4: Chitofu.
5: Mwobanga bakule miyo kuleta waka wano olwe nsonge mwobe dala. Webali balabi ilide wu. Abana bu. Abana bo siba mchalo uyu wawasa mwe gana amaka. Abana basigalanga babo. Tebaina yo tata mlala tata aliyomu. Bamama bano banja ulo. Ila wajia kusigala ngozala mbachala abenja ulo.
4: Nenga abana basigala babo.
5: Nanyi zibwa. Abana bazale bosobola. Obalabirire bulungi. Mweba sister bangi. Mweba wala bangi. Mweba kubana baba sajja. Mubalabirire chemosobola. Tumocha mazi. Ulo bangana mwana nakulite divizubi yoku mocha. Nkusaba omwami omusabe tyoba omwana nnemye okulabirira ajja kundeetera ebizibu olw obwana nga bwa mpisa mbi nno munnange oba obwana ne baleeta awakaawo bwe tubeera nabo ngatusajja kazibu
4: kisinzira tusaba babuleete nga buto bannaye tubukuze tubuteeke mu kyetwagala
5: naye ate era nammwe mbasaba basista bange obwana temubucunya nnyo tebulina musango temumanyi gebano gye basinkana ate omanyi lwaki omwami wo yagenda n'asanga maama waako jakayiza ku sande tulina vidi lwayo tuli mu bibuuzo twakakolakola olunaku lwaffe lwakusatu byabadde tebinnatambula bubi tusaba mungu atuteremu obulungi era tubaagaliza ebisingayo obulungi
4: Abazadde bafa abalungi tubawe ku namba z'essimu
5: Abazadde bafa abalungi abajja kayiza 0772443097
4: Disangibwa Kabowa saidi ki 97
5: Essomero lino disangibwa Kabowa mu St. Anne's zone
4: Dia dini
5: Essomero lya fe lisomesa Yes, byonna abasiraamu n'abatali basiraamu era tusoma ne theology
4: okay.
5: kusomero ku kalichula muno mupya tubitambuza bulungi tuzimba mayumba tukola sabone tukola yogati tukusumba
4: muzimba na mayumba omwana ava kujja kaiza nga manyini gasobola kusenta okuzimbira bazadde be
5: gasobola kukubira plan
4: Yeah?
5: Kakati munange gwachali yeyo tusomesa abaana embeera y'olwaleero life skills abaana amasomero gajja kusomesa omwana wo amaleko naye nga
4: skills
5: munange bye tubikole ewaffe kale omuzadde ali eyo togaana jangu otulambuleko jangu lae bye tukola kubanga tuli waka we home away from home and where every child matters that is Jakaiza Secondary School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jakaiza Secondary School akugambye ntino omwana agenda okuvaayo kusomero nga asobola okubeera kuno omulimu gwe yeekolera. Siku twala mwana kusoma fa Nava yonga ati munaga yamaza sini ya 4 kati ya wakabagala okulunda enkoko ne tasobola kuzirunda bagala okuweereza abazimbi ye tasobola munafumuzibwe bwanga taina kya sobola kwekolera nayo mwana asomere kuza Jakaiza lwaki nkuletedde haja tiono ti nina kyenda bayo nina future ya abana abenkya jenda bayira jinja jinandi agade tusharinge mugendeko mumulambuleko ekabowa gwetuka butusawo bageme tijaga kundaga kusomelia Jakaiza bajja kutusawo insha Allah omwana omutwala asome omuzadde tewera bira v station day egenda kubira okuna ko lwa sunday bakulindiridde bo boyina yakasente nga bonnange tonna malayo tabo bakalubiriza abasomesa abasomesa bano mubayambe abasomesa wano mbayambe na bemirimu jabi gisobola okubeeranga kigamo kiri mu gabunga baga mato next to gabunga balina mulena na kanye gabunga wono waffe we mamba okay ndoza
5: abasomesa ni gabunga ali kukati gabunga ali ku yasomera ku Jakaiza
4: anja njia musa kamugambe obi salamu alaikum
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
6: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which may be reversed by rehydration with water.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
7: Mchalo msibiye isatia, ayambanatia, tagere dinio, mweza imanio, uruganywe, mwazo mtukufu gwa nalalan, nibi lalibu gwa mkowelio, Monday to Friday, mchalo msibi.
8: FM ekula lyo mtu wa bulijjo
9: ebirowoozo byowulira si bya mukubiriza wa programu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu sekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo
7: Mchalo msibiye isatia, ayambanatia, tagere dinio, mweza imanio, uruganywe, mwazo mtukufu gwa nalalan, nibi lalibu gwa mkowelio, Monday to Friday, mchalo msibi.
4: Mutele futuko miyawa na temu kwa nuga femusawa ya feyo kubiri ya programu bachala bazira. Tuline shekatule ira, ira mstudios mwari, na ye, tupande manunga tuwege ya age ya shekati. Bibitu senge da kubira musomesa. Nsaba mukama Katonda waba yesomero ate mufuba okulaba nti mumpa kirasi nga ngenda kubera bize nnyo choko ngenda munyonyonyonyo kubanduddewo nzizereti choko ene rabikabu abantu webabera nnyo mu choko eyine engeri gyezo obuteyi ndi muka anti aging abakola choks mutubulire Erika mulina muka anti aging ke muteka abasomesa tebakula abasomesa tebakula Ajati gwemvu kusomesa atusomesezo nako olwalero bamwitaja Janet Kayondo yali musomesa wange ngandi musini ya wano ku Taiba High School naye mukyala kyali muto Mchala chari wallahi billahi tallahi. Nse musingo bukuru gwentu nulira. Nse nangandu se ngenda kuli ngenda kunze kufuna mulimu gwa busomesa bashali jamumpa ku mulimu abashali ja islamiki ngende ke yosoke mumpa mulimu nga choko choko tamva konga obo muna musambuliza musambuliza muti atenawe kenyini sika sika kogera kubalana nawe kenyini oli musomesa tokula na yenze mfumu tukabisira ndigogo baganti genda mas wali ye birungi teddy Kangene mu busomesa. Babera bayimiride bisere bisinga amalesa wanga biringa asomesa. Iriya batabiso iriya batabuka buka. Nasanze Master Chobe. Nino musajja gona sanzo yasomesa senior 4. Master Chobe. Namusanze nkowe. Uyu na yachali muto muzivu. Abangi. Abe mikwano tugende mu ngenda mu busomesa. Ajati ajati jenati. Asimi alhamdulillah. Allah chipawe mu bulunja basomesa naye nange ngenda buyingira mukwano. Nze bintu byokulambiganye kati nkomye kati date bandamu ne bamboze myaka ja.
5: Bajja kweguza.
4: Nava ngata.
5: Bajja kweguza bandi.
4: Takwe masira.
5: Ajati
4: nava ngata kula. Ngandi mu busomesa.
5: Ngoli mu busomesa.
4: Obangende kachiri nuru wali mbuke buke mubwana. Kachiri nuru wali ku kachiri. Mtambule nga nkatambula kuvange wange mpaka kusomero. Nkatambule ngo kuva kusomero mpaka eri. Ngambera mu bana just kunku bachoko kunku bachoko. Uliotia. Ne muganyo kula mumpi umanyi buli wenda omuntu atakula mpisa mubi. Omuntu atakulampisa bubi naye nga tulina shekatire ira mukwano gwange omulungi gwagendera ne masongo tuza tubale just tuwomingamu shekati asobole okubeera nga kakana abeere nga relaxed asobole okubeera nga abawa omusomo gwaffe ogw'onnaku olwaleero nam shekati
10: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Nabada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
11: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Tenda majibuga Allah subhanahu wa ta'ala. Nanyini teka teka yabuli chimu yabuli nsunga. Edanga yensunga luwachi fenda tuliwanu. Yensunga luwachi fenda tuchari palamu abachari abalamu. Tewali kubeda anti waluhu emulala chimili demu kuleka Allah subhanahu wa ta'ala. Nurecho tubatu ino kuwela nga tumutendeleza na matenda majubu. Byonna matendo gwonna gwe buli ky'owulira yennanyini kino yennanyini bulamu yennanyini kutta yennanyini kugabirira nti amatenda amajjuvu gwonna gage gwe buli ky'owulira ky'otendereza nti bannaago omusajja yakola ekintu gundi amatendo gasooka kubeera gaani nga Allah oluvannyuma n'agenda nga gagabira abantu abalala bonna nzizzako okubeera nga nsalira kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad kusaasira n'emirembe bibeere ku ye ngamanya agange nzali wano mabita Laila binti Amiri nze ndi wano okubiranga twejjukanya twejjukiza tusoma tweyigiriza kyonnagwe kyowulira kyoyagala okubiranga oyogera kyoba oyogera oba kyoboteka mutima gunti nze ndi wano kukusoma ndi wano kwejjukanya busiramu bwange ndi wano kweyigiriza ndi wano kutegeera na mulundi ogwayita emirundi gifuze tusoma gyonna tusoma Kuli kumusomo oguyitibwa okubeera n'omukwano omulongoofu. Omukwano omulongoofu ogwo tugutambudde era tugusomye era tugulabye nnyo. Tugutambudde lwaki nabagamba nti olw'okuba nti waliwo mu bigambo ebimu nti oluvannyuma Allah okubeera nga yakuwa ekyengera ky'obusiraamu Allah ekyengera kye yaddamu okubeera ng'akuwa ky'oba olina okubeera nga weebaza kyakubeera na mukwano mulungi kyakubeera na muganda wo nga mukkiriza nga muganda wo mulongoofu nga musobola okubeera nga mwejjukiza mwejjukanya mutunuulira embeera z'obusiraamu nga yembeera gye mutambula nayo oba oliawo n'obeera ng'okyusa by'okyusizza oba oliawo n'otereza oba otereza n'otereza kati n'olwekyo omukwano omulongoofu kyekimu ku biddirira omuntu okubeera nga lwaki oli musiraamu wachi oli musilamu mara okukyebaza ti alhamdulillah zake ekyo ekyengera twatunuulira ensonga lwaki nga tuddako emabega katono nga tugamba nti umanya itiwa alijauzi ibuni jauzi ya gamba nti ngagamba bane agamba baba bane byalinga wangala na uwe byalinga asomesa babi yali gamba mumbera kubera nti mikwane mirongofu yalinga abagamba na abagamba twembanga te musanze mujana mubirenga mukola chi mubirenga mumbuza ku mubuze ku Allah mumugambe nti mudugundi mumugambe Allah gundi ngate tumulabye ko ngataliwo wanu amakulu yabalaja niranga na abagamba nti ngabalaja nilachi manyi bulungi nnyo nchopoli yao Allah sobulu kubiranga abawija nolu kusinzira emili mujibabiranga mujibawanga ilamu ngabali ngabijukanya kusiramu wawe na abagamba nti mubuze Allah mugambe nti gundi ngate tumulaba umudu gundi ngate tumulaba twalinga na iku dunia ngatujukiza kusiramu wafe na ye wanungata liwo obo liyao umuna apa mugambi Allah nimunega ilira kukubedanga nangi munonya aja kubedanga ansonyuwa nchi tomanya sabulu kubedanga ndi wanunga amba somisa sabulu kubedanga ali wanunga ababulira byababulira na yenga ateje waluwe usi chinzo muse lirako na sachiteka bulungi munkola bwacho ibuni njauzi yu bwati buyagamba ti mwembanga temunda bye mubuze mulezi wa fenti omusajja gundi ngate tumulaba yatujukizanga kugwe yatusomesanga kugwe omuntu asobola kwebuza ali eyo ne yebuza ti ate omuntu yabiranga nga yasomesa ye mtu yabiranga nga yajukiza abantu omuntu yabiranga nga yategeza banneti bannanga Allah gamba bwati ne bwati ate ye asobola cyo kubiranga abulawo wano naye yali badde nga ali wano naffe naye yatasobola ite kisoboka yayinza atyo okubeera nga tabeerawo munnange omuntu osobola okukyebuuza kubanga ye nga okyebuuza olwokuba nti okimanyi nti ye amanyi bingi okubeera nga amanyi bingi okubeera nga asinga kummwe nti ole yali omusomesa waffe kati lwaki Allah teyamutadde mujjana ate ffe nabeera nga atutadde mujjana oba lwaki Allah ayinza okubeera nga ayinza okumumejjana ate nabeera nga agiwaffe munnaye kisoboka bulungi nnyo kubanga baganda bagamba kine gw'ozadde akubira engoma n'ozina lwaki agikukubira ate nga gwe wamuzaala kitegeeza nti gwe eyasooka ku nsi oyina amaanyi mangi oyina amagezi mangi oyina okubeera nga gwe wasooka okugiyiga kati lwaki ono gwe wakazaala gw'ozadde wano jjo ate ye yakubira engoma akati ago buli kimu Allah akiinako obusobozi bwakyo akiinako enteekateeka yaakyo omu asobola okugamba nti sobola okuyigiriza jjajjaawo okulya ennyama ngaate oledde jjajjaawo ye ayinza okuba nga munnange Allah teyamuwa kumanya kwekyo oba nga yakumuwaku naye ngaate kutona ate kati gwe n'omusinga okwegamba n'oleeta obukodyo ennaku zino edda twamanyanga kusiika n'ogamba ti aye kati ŋŋenda kusiika busiisijji n'oteekamu kabutoko n'osiika naye kati ebiseera bino bataddemu obukodyo bungi ate bajjajja waffe ebibatamanya kati ebyo singa omuntu akola bwatyo nti n'ateekamu obukodyo bungi mu mbeera y'okubeera ng'alungi ya obusiraamu bwe omusomesa kyamusomeseza n'akirungi yanaakola kino weekanga ate ye ayingidde jjana ngatono omusomesa obone yamubuulira obone yamuyingiza obusiraamu ye ng'akyali ye akyakola ki ye ataddemu ebirungo bingi asadde layiri asaddaaka amanye okusaddaaka nti no ki mulimu mulungi nyo okugenda kubeera nga gumuyisaawo ayongeddemu kubanga ye ekintu okimusomeseza ate ye nabeera ng'akyagadde nnyo n'ayita nawo tomanya naawe gy'oli erimu osobola okubeera nga ejjana ogirina era ng'ogenda giyingira naye ng'okyalina by'okyamaliriza olwedde ngono yakusoosedda naye agamba mbanga temundabye
12: nkowulinga mwegayirirenga Allah
10: mwegayirireku Allah nti omuddu gundi ajje kubanga yatuyigirizanga ku ddiini yo bwe tutyo twagenda twakomando twali twakikomyawo naye njagala okubeera nga mbajjukiza era nga mbabuulira ku muntu singa Allah kisoboka omuntu okubeera ng'okola ki ng'osookayo omuntu eyakusomesa oba eyakuyigiriza waliwo omusomesa omu yasomesa omusomesa yasomesa ku kigambo bisimillah n'asomesa n'agamba nti ng'asomesa abayizi be muno mulimu ekyokuyiga ekyafaayo ng'asomesa ku bayizi be n'abagamba nti omuntu waasoma bisimillah Allah akumalira Allah akuwa ekyo kyoyagala Allah akola ki Allah kugamba akusembereza ekyo kyokola ki kyoyagala n'osoma bisimillah nti ŋŋenda kukola kino bismillah ngenda ku ngenda kuita kunyanja noji kuba ku enya inyanja ngenda kugena kula mangi koze echi ngaya yerula umusomesa kwati asomesa abana eh abana ne bawuliranga bakikoze echi nga bakiwulide bulungi era nga bakikutte bulungi era nga kibayingidde watu kanga batambula nga bagenda watu kakunyanja abana bo basoma bali nomusomesa wawe
12: ne bakiriza
10: ne bakuba kunyanja bismillah nyanja ne yeyerula
12: abana
10: nga ikigambo kyabayingirira nga bakikakasiza ne bakuna bayitawo chokato omusomesa eyabasomesa yainamu okubuusabuusa
12: Yajiba somesa. Justin yena abasomesa Justin.
10: Na abasomesa kati ate basomesa
12: abana. Baba nibakiriza nyo.
10: Ne babira nokukirizo ko kwamanyi.
12: Ate ikumbe yata abasomesa baraga agamba obabitufu mu munaba nyakasa.
10: Che kiri kyangukanye cyo mutu osobola okumbulira ekintu. No kimbulira ze ne kitegera nyo nokusinga ku atenga bo baddo kimanyi. Ate ne nchongera mu amana.
12: No kinonyereza ko nyo ngira kikugwa.
10: Ne kirungi yana ne kijja mu eso bizeze zo rusi zo tangamba nze ne igoro kuba nchagadde. Kati uboli yao ni chimpi sao. Uboli yao watene chimpulu wa muanguzi. Mbeda kwetu.
12: So nga ateku kwe wachisemesa. Ensobia zirimozi manyi. Atorumozi tuzifako.
10: Webali nyuto
12: zifako. Kazezi kusikaze mamika. Ngo mkumeleze wachisemesa akuise.
10: Ogena kusoka kuzinyo nyula. Nyanga atori ya nonyereza. Kati watu wa somesa ya sigala. Wa sigala. Ngechimu sigaze mamika. Enyaja nidawu. Katinga yali mwagamba. Eidala. Tara nange naitawo maneba nange baba libagenda
12: kabashitegena nabana
10: kati ati yenga amanyi nti oba ye ate enyezo mubutikira ngatachikakasa ati nabo bayizo kola ki
12: okutuka teyaina kukiriza
10: teyaina kukiriza ngatachikakasa ati banyi chokanga te yakola ki
12: yabasomesa
10: yakibasomesa so mumbera bwetyo zifanagana bwezityo omuntu osobola kubiranga ekintu okyogedde nenga kutochikakasiza olina chikakasa bulungi nyo nakusoka yo Orusi ni wabira we insobi ntono nyo joje
12: Jota Kali watu nabira ngasigade yega ili anabaka antipanai mko
10: uli Na gamba antipanai toma nya Singa mbate munda bie yu Mko uli kuwa nsobu lukuseli da Na gendichi na gendi mtu nsobia Na gendisobu lukuseli ngasiri da So butu chotuli kumukwano Tuituli asubatu aswali ha Kumukwano umulungu ufu Wachi yabakutira ngakimanyi bulungi nnyo nti mikwano gye mirungi. Tabalaba mubeera ndala nnyo, tabalaba mubeera ya shiriki, tabalaba mubeera ya kugamba nti gundi ono muyane gundi muno. Gyamanyi kino batambudde nabo balungi mu buli ngeri yonna Allah ayina okubeera ng'akola ki? Ng'abawajjana. Kakati nawe obeera n'omukwano gwo ng'ali eyonga mulungi n'omuga munnange. Nze nkakasa bulungi nnyo Allah ne waba akujuludde ajja kuwejjana. Nkakasa Allah waba asiimye asobola okubeera ng'akola ki? Akuwejjana naye. Embera bweti. Webe tuusenga wo kulanga bweti ne bweti. Nobera kati nga byomugambo oba byomukuutira bya muntu oyo gw'omanyi nti mulungi, mulongoofu. Kitegeera. Twalaba omukwano omulungi gweguliwa. Twalaba omukwano omulungi gw'olina okubeera ng'oyagala. Olina okubeera ng'oyagala omuntu ng'omwagala ku lwa Allah. Omukwano omulungi nsonga nkulu nnyo oteekeddwa okubeera nga ogwagala ku lwa Allah. Mwagala olw'obusiraamu ngundi oyo mwagala obusiraamu bwe bambi mwagala obusiraamu bwe tava muzikiti tagwa nkofiira tagwa kikaya mwagala bambi kale obusiraamu bwe nga bukutambuliza bulungi nga wali agadde obanga Allah bwe yakola ki byabulagira nga asaala asaddaka gundi oyo ne waba talina sente gundi oyo tali mutuukako ngende wa mama gundi mugende wa hajati gundi basonda sente zaki achati gundi akwade era gwasoko kubuza ngo omuntu oyo kimanyi bulungi nnyo mbulingeri yonna taba mu kitabu kya abantu abakoze eki

0: ya mukali baliko lu sabitu kalbi ala dini ka
1: oyuji papia nyu soko ji
0: anti olwo kubanga najiba solo sako
1: amukwana nedda waliwa yakatwega tako nange kenyele saji kuata
0: atenga waji wandika
1: kati jidde
0: chenda kanze
1: siku ata nyu guno muto ku chakwata gutiyo
0: kasoge namba somesa
1: ngena mku
0: ala dinika
1: kidem
0: wa ala taatika allahumma edweyo allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika
1: saba ontubwe amakuru gayo
0: ay allah gumchusa chusa we mitima ngusaba onyweze omutima gwange allah omuchusa chusa asira solo guchusa nocha kuma changu limkafiri nocha kuma nocha kuma changu akofiri de mushiriki nengo bato wanga doli muslimu ngai gogo be kwata kuti mnange gobango nsose mujana nebo cha kuma cha katukatono no serera kakati cha kugamba nti beta ngo jisaba nyuti ai allah topa kumusalo nga to wanisitoga totegeza allah songeyo nebo bato li kumusalo nebo bo tambula nebo ba oli nabyo kologolola ngo ezo chokere Allahumma kubanga umutu aserere sawa yonna
1: ay Allah
0: umutu sachusa we mitima nywezo umutima gwange gwerenga gufira ku dini yo gubere ku dini yo no kuberanga nkugondira ibyo biwalagira
1: nsaba kumanya eye kati nga favoru walabu tumanye okulogera obubi atenga bakugamba te kigambo kyo walabu kimoso bolo kyogera no kyogera bubi ne kitegeza kirala tusobola kujisoma mu Luganda
0: kina mutawana
1: ay Allah
0: Gwom chusa chusa we mitima. Nyweza omutima gwange gubere ku dini yo yokka eyobusiraamu.
1: Ate eriyo n'abatali basiraamu. Nga batu banyumirwa nnyo. Era bagamba nti abasiraamu abo bayina edduwa ennungi. Nabo bambi baba baagala okuyitirako era batuwuliriza. Nga nabo bafunayo kye basaba. Era bwe tuba tujja okubakyusa emitima gyabwe tubazze ku busiraamu. Nsaba ogimusomese ayi Allah.
0: Ayi Allah.
1: Omukyusakyusa w'emitima.
0: Omukyusakyusa w'emitima. Kati gwe musomesa wange nno.
1: Nkusaba.
0: Nkusaba.
1: Nga nkwegayirira.
0: Nga nkwegayirira.
1: Olime kukyusa mutima gwange.
0: Olime kukyusa
1: mutima. Gusigalenga. Kati tandikira kuba si yonna sigimanyi. Nange enjiga.
0: Nino obadde n'ogenze dda mutulabe.
1: Ewe. Soko de mu kwateru
0: ay Allah gomchusa chusa emitima nkusaba onyweze omutima gwange guleme kuva ku dini yo
1: guleme kuva ku dini yo eyo
0: era nokubiranga nkugondera sigalenga nkugondera
1: biwalagira nkugondera ne biwalagira
0: byo kati atendo oluganda nate no olugazi kubanga oluwalabu
1: atendo oluwalabu kya wededda
0: kati oluganda ategwo so bulu
1: kuteka ati so no teka mune byange ne ndaja
0: ya ya la banno
1: ay ay ay ay ay ne panike
0: ni kuno ay o tabira dalango omuganda
1: bwo ndi sujudi ne ndio kanka ni ngiro kuno ngamba ya Allah ngiro kuno chusa emitima
0: aha
1: ngiro swara yange no bulichimo chiwedda maze kusoma gondi zange bulichimo chimaze nengenda kuzukira nengamba Allah bwo chusa chusa we mitima sabole me kuchusa mitima
0: gwa chusa mitima gwa ikumanga osola nokuteka mbyola bebinzo kulabankanya nyati mulwalabu ngati bibadde wo wali nogaziya ngapanga Allah ndaba kino na kino naye ndaba Allah kusaba onyereze wanu
1: kuchimo chusa
0: chusa
1: mundi mukwano gwanga ngatemekezo munyimize na kumbozi munanga batabamanya tuto baso bakirizibwa okogera kone Allah bibaddeo namugamba ayi Allah shikatira iranga ambe tukende kubasawo
0: bwevali
1: naye ayi Allah kubusiramu kwanga
0: yachitutaseje yarabi
1: nsaba kubusiramu kwanga ngawe babo pata bole me kumuchusa mutima
0: kuserira Allah bade tabulike kukubigoro kofu
1: nsaba ukingirizo obubyo buli munavo yo
0: umpo bulunjo
1: bumulimu kubanga nava ngamba nkole bwentine
0: ayi Allah nsaba onde kenga nkusinza
1: nene biwalagira ngabikola
0: wagamba tinsabo nywezo mutima gwange kati olaba lulimba dde nsobola kubanga nkutia Denga ati we nagana ati banange ateka jukira kati mkama wangu nagana kuberanga nkola chage ne Allah wo musabiduwe wallahi akunyweza
1: akugome mtu mwana kwa bana nzeseza Allah wange
0: we bali nyusiye yantonda
1: siye yantonda
0: nakati huayi munange nofuna na magezi Allah kuwa na magezi
1: atende babango yoko badori yako Allah afuna.

0: Allah aruwa no ngabangi bangi banange era tunyongera okwetonda waliwo oluli we twali ku wali eri mu kuyigiriza abantu okukola ebibuzo byajja bingi ne maama tujja temuva ku paalo tujja kuba nga tugenda tubiddamu nabuuza nti waliwo anjogereza ate buli kiseera amiitinga ampa ebirabo bye anjogereza naye ekizibu kye yasanze omwana omuwala ono agamba naye buli lwavaawo omwami ono aloota naye ng'ate aloota mu musajja mulala nga soona ajja ono musajja omulala yakamulootera enfunda musanvu naye tamugambangako kigambo naye kati atandise naye okulaba nti naye ndowooza yasaanidde agamba nti asobola naye okusala amagezi gonna okulaba nga yeefunira oli gwaloota nga mirooto ono muyinza okuba nga mulimu message
1: kisoboka okuba nga mu kirooto mulimu message naye bwebanga programu ya bufumbo tunuulira nnyo nabbi yayigiriza sallallahu alayhi wa sallam nga yagamba nti idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu bajjanga yagala okuwasa mu nyumba yammwe mu maka gammwe mutunulire nnyo ebintu bibiri eddiini n'empisa bwe mubisiima gwemba mugenda naye kati ono ayinza okuba gwaloota ng'ate talina ebyo bitendo ng'oli ayogereza yalina oba nga gwaloota yalina ebyo bitendo oli nga talina ekikulu ennyo atunulire ebyo asinzaako ebyo ebibiri gwabaswako focus kubanga eddiini n'empisa gwe muwala waffe gwe alla kwayisiza omwami yo n'akubalamu amagezi mu bufumbo gy'olaze n'atakujooga n'amanya valiyu yo ebyo bibiri ebisigadde byonna ssente simanyi wa bbeeyi simanyi wa kitiibwa ky'amaanyi oyo drama oyo drama essente nyingi zirina okuba nga zikulembeddwamu eddiini n'empisa okuba nti wa kifo kya bbeeyi mu ggwanga kirina okuba nga kikulembeddwamu eddiini n'empisa ogenda obbiganyirwamu bwejjako eddiini n'empisa bya tebina makulu essente nyingi ennyo nga tewali ddiini nampisa biba feeke era abafojale ekitiibwa okuba nga alina ekitiibwa ky'amaanyi mu ggwanga naye nga temulimu ddiini nampisa komedi akasente nga katini naye nga kakulembeddwamu eddiini n'empisa zirabikanga ennyingi okubanga mu ggwanga si wa kitiibwa talina nagufo gonna naye olw'okuba alina eddiini n'empisa alabika ng'alina ogufo gw'ebbeeyi mu ggwanga eddiini n'empisa byagenda wala biri mu kategori yaabyo kati muwala waffe tumugamba ebyo yaba atunuulira inshaallahu taala
0: barakallahu fik
1: naye nga kisoboka okuba nti mu kuloota mulimu message
0: ekyokubiri kyabuuza muwala waffe ono agamba nti bwalwala atera okukozesa ku habati sabuda naye ate bwabuli lwamukozesa awuliranga ne waya ezivaako kugamba tamuyisa bulungi abuuza kiki ate nga mwatugamba nti ddagala nenabbi yali rekomendinga
1: hadithi ntuufu nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayigiriza umma eno nti habatun sauda'in dawa empeke enzirugavu ezo ddagala okugyako obulwadde obunaakutwala obulwadde obunaakugjawo dabati sautaba ddagala mu kaseera ako naye yaleka asibye wonna awo sallallahu alayhi wa sallam buli kika kya bulwadde obula ekyo kyogamba nti ovaako ndowooza abati sauda ali feeke oba okozesa mungi nga weetaaga ekipimo kiva eri abasawo ababimanyi obipima naye talina buzibu mulungi nnyo naye mujjukira era no emirembe gyakufera abafere bangi bakola ebintuntu ebiralala ne babita abati sauda naye nga ye talina buzibu nabbi yamusongako olugalo sallallahu alayhi wa sallam yasonga ku bintu bina bitukozesa mu bujjanjabi era nga oweekitiibwa al imaamu ibunu qayimu al jawuzi yabiyogira ko mu kitabo kye kibayita Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i ash-shafi okwanukula okumala kwoya anonye eddagala erijanjaba oba mu tibbu nabawi eddagala ya mitekena n'emirala mingi ne egena abati sauda ombis gwenjuki okulumika n'enjojo weewunye nga buli kimu alina seedi gye yaketalingako omubisi gw'enjuki endwadde eziri mu mubiri munda mu lubuto omubisi gw'enjuki endwadde eziri mu lubuto then nayogera ku okulumika ezo ndwadde za musaayi ezikwatagana n'omusaayi munda omwo nebweta bu blood clot obwo misiwa gizibikidde then naleeta enjokyo ebyo bisago ebiwundu nabiketalinga nabyo then habat sauda yagatta wonna yoyo sallallahu alaihi wasallam kyolaba abasajja abaisomye ku irimu baba kugambaga nti ye yali buli department ng'atuukayo bulungi n'akolerayo emirimu gye kati eyo medical department ate ako katini ako katini endwadde zonna ezitawanya omuntu mu lubuto mubisi gwanjuki era nagube kubanga mutuufu kubanga ebolwira bifeeki byebisinga obungi ebyo bisinga obungi
0: oguyiwa naawo wadde ng'enjuki neguyitako obuyisi nga
1: anti manyi sibibi nebyaffe omutuufu munentu bweguba mutuufu oba zivaawo amangu ago
0: olwo lukuteekawa nga zitusonze
1: bamanufakuchara bagala kuzayo maliga bagala bagala mali yawe dei effect bali nyawo
0: tibali nyawo
1: bane yala yawukana enjucho buyuchi yokka emanya nti bino fake bino tesha mana
0: chokango mtu tambanya
1: mtasula kumanya kujja kabirudde mu kanti guno mbisi kuleka mufuguno naye ye enjuchi sigantu baya genda kusomero oba yakomawo kubigiriza ye yitawo buyisi bweti
0: yes.
1: Yoyo Allah buyinza bwe
0: jalla jalalu
1: ekyo kachoka kiumala okulaga obuyinza bwe kawuka bwe kati ne kamanya guno mbisi sigwaffe guno gwe gwaffe niye nga babiteeka awo bifaanagana naam
0: kakati nga omusulo gwe ngambye atogwogeddeeko
1: anti gambye nti mujja kumenyayo bitono nga natenze
0: manye ennaku zino abantu bagwettanidde nnyo
1: naye gwakwegendereza nago gwakwegendereza gwakwegendereza ekisooka si gwakutereka aa gwina kuba live kyekisinga obulungi
0: kati badde kubanga obaokutuukira gugula makumi gumazeemu
1: buyinedda
0: gye gukoma okugira n'okubeera nga gukoota obulago
1: hadithi weeri era ni Ibn Qayyim al-Jawzi yagireeta mu kitabo kye ekyo kyetwogeddeko Al-Jawabul Kafi naye hadisi ye eraga nti hadisi ejambita bubingi hata ne mu tafsiri ya Qur'an al-Karim mu sababu nuzuri innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan yuqatalu mu maida Ibn Kathir bwe yavuna aya eyo yali takiso eyo erimu hadisi eraga nti omusulo gw'engamiya ddagala ddagala naye tiraga kika kya ddagala olwakuba yo hadithi eraga endwadde eziva nnyo kuweetha kati ng'oba ogenze mu nsi ya sino nga tomanyidde bunyogovu ne bukosa oba ogenze mu nsi ya ziri eza same ez'amaanyi ezo ez'ekiwalabu nga tumanyidde bugunu erikukosa ere lingi omusulo gw'engamiya kale ate baabamanyi ne baalala ne bagaziya ne basengeka ne banyonyola na buli nsulo yonna eriibwa ennyama mu shariya eyingiraawo na buli nsulo yonna eriibwa ennyama mu shariya eyingira naye nawulyako sheikh omugaga nti sibyakutereka enda kufuna awe njini mkweze sani sosi watarike mboto wa sani kile babe kwa iti miezi esatu ya ina chesinga kukulu nchi
0: okay.
1: Nienga tuwa genze kunyonyola bia iti dagala sallallahu salama mulimune chisubi chumjeteka kuchai mulimune Qur'an al-Karim njini yitusoma enevi lala binji
0: Program Boza Imam Kanso kentu seko waka waka wafuwana wabutono tono Awa prestige maja nsiyaji omde mkwasiga kumikati alimwebi Isato mwoni gena msome kiti ya kulio kumpe veduka ili kulio kumpio Mfuna wasozi mgeni mchapa jeno enterprises Wali mchukuwa po zindambu sake diya wenyini hajirashi disenyonga saba Bila wadala wakula keke emigati mwe ya misa keke za chine ninyate inga magoba ofuna amanji Nyonyo nyo dala wakendo kwanjura prestige maja nitemwela vila Mkare enterprises Uganda Limited na njini haduwa ya mwanga chirunji mti aji abbas mti abazo nazi kuliyabu china chona kilasi minti ya mitaimba sengenge matali ya masanyalaze na ye mkulu ngato nateka tayro yonayo na mnyumba yo soko gendeko wali kumu kumukare enterprise Uganda Limited di olave site ya kweze site ya tayros ya uja kuchija mwenja ulo ganti mwameno yesani debasa angiba oldi kampala rashidi kamesu rodi nebuseka next to shen masaka rodi newa mpeo gaza rodi simu yali 0 musambu 0 emu 10 musambu 0 emu 0 tano musambu 15 kasawa Islamic schools mukono bakutegeza nti amasomero ganoga bakuna sale paka ku secondary day and boarding show by daddy sana byo naje ebiri bakugunya mu kitomesa arts and sciences asako ebyeddiini atengo mwana avanga ne kurana jina ku moyo prechita isumwana okusoma we stand by generator library zona jezila bala trees byonna jebiri atenga ni half basare nazo bazina bulungi basangi wakasawo mu town district ye mukono Kayunga Road okumanya usingawo kankwestum ya haji kaja kasimbo mukubireko eri 0 musambu 2 8 munya 2 munya 5 mutano ba 0 musambu 0 2 4 3 0 nya 12 atenga also buzaka and work for Uganda bakujukizo kutola tzaka mu mali yo basobola okubeera ng'otuukiriza emu ku mpaji z'obusiraamu ateera tuyambe bannaffe abali mu buyinike abali mu bwavu oli musuubuzi oli mufunyi wa musaala ovuga takisi byonna ggwe tofaayo oli mulunzi oli mulimi jangu wano basange wano ku Old Kampala Policy number 9 Perryman Gardens opposite Old Kampala Primary School balirwana baffe nno wano era bw'ojjawo tusobola n'obakuyitira kankwesimu eri 0 musambu 0 nsambu mukaaga 5 mwenda 5 0 musambu 0 mukaaga 5 mutano 11 19 kakati ono abuza kibuzo kyone kisembayo abuza nti nzikirizibwa okusomesa omusajja yenna singa abansabye okumusomesa nga yetamanyi
1: abuza mukyala
0: mukyala yabuza
1: si musajja yenna okujja kubba oba kitaawe abatasula muwowa bakirizibwa abatasula muwowa kizibwa basomesa abasula muwowa nedda agina tuleetera fitina era ebyagina tuleetera binene nnyo na bizibu okusina kusoma eryo fujjo amufunire bambi banne bamusomese baba uliala nnyo okusomesa ngu kumusomesa kumusiiwa asomese kitaawe ni ba brothers be ni bawe ni batabani be okusinga tuleze okutuzalira akazala bulwa n'ekigenda okuva mu ebyo kigenda kuba kya mutawana nnyo notata agenya famire ye n'obulamu bwe amuleke baba tasula funa bami bamusomesa amuleke aligamba ku kiyama safu na bansomesa waliwo mukazi yekka nita musomesa
0: okay.
1: Allahu alam
0: tuyanza tuyanzege kakati njira ekibuuzo kino abantu nno bakiba kibuuziza bangi
1: olaba eyo ekijo kusomesa omukazi asomesa omusajja Allah weyali agamba kubanga bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yavaawo baali bamanyi irimu nyingi nga bamanyi n'okuddamu ebibuuzo nearly really masoko again to either saltum hunna matan fasaluhunna min wara ihijab mu ahzab wal ayrim ahzab eh bo mbaga na kubuza baba cyane we no kubanga ruho hijab amakuru ejiji gatembaraba
0: eh
1: si kuleta fitina sikwalu wishwik
0: asinzire no gubuza buza to buza to mulaba
1: eh
0: no li akudda mtu mulaba
1: era isha hii yakola nyu mulimo ogo nebu yagenda agwa kumpagala hijab nevao amakuru rutimbo rabanga rumubise ngabamubuza bamulabako walu dialogue yali ya manyi nyinyi nyuko Aisha ni basahaba ni batabe ku mukuvula aya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru okuvula kigambo quru abashala abafuna talaka bayina okulindirira quru satu kati nga babuza quru zezo esatu ezo ze quru kyeki kati nga ebigambo bingi nibamukunganirako jukira kati awo yali master naga nti al aqra al athar kyera tegeza al athar yamu tuhuru zentukula satu ziyali ategeza Allah tabarak wa ta'ala nechinde seza kiseyo bari bamwetuludeko banji nga bugandi balina gye bali batunkira gandi tugende waishi tugenda jatumale mpaka no mukisa guyayina bajjanga baswakidde naye nga bonna beetegefu okuwulira kyagamba tikyagamba tunaagira nakyo nti bas empaka ne ziggwayo kyayogera kibagenda nakyo ezo kesezi nyingi ni yali ne Saadi bin Abi Waqqas yabwe yafa bali bagira musalira muzikiti nga bamubaga nti tumusalire bweru wabweru wa muzikiti tibasalira mayiti muzikiti munda empaka ne ziba nyingi yaga nti genocide obuweereza bonna bwakoze
0: tumusalire
1: ebweru wa muzikiti nga adumidde majje ngaga nti tajja kutitwina mumusalira muzikiti mayiti bagisalira bweru Allah naba sasira bali yaonaja ma isharabi Allah wa nawe yatuka ni bamubuza nabaga nti nabi sallallahu alayhi wasallam salla ala ibni bayda fil masjid nabi asalira abana bayda babiri
0: muzikiti
1: munda mtweke jeno muzikiti tumusalira ne bali bali yaonge mpawazi susewe yayogere yino line age bas mbira yunane damu nteko ni aba folo alero oba tunana kuogera nga ganti obyo agenda kuogera bifu nga tunana bana kuogera baba abisedda kubanga olusi toli wa kinywi kyabwe oba baseka babe baba gambo yo mubuze oba muono nefu oba toli wa umma nga kigambo kye kinne omuchambo yose wa umma
0: Oba,
1: Simen. Simen. Simen. Ne, Simen. Simen. Simen. Simen. Simen.
0: Simen. Simen. Simen. Simen.
1: Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen.
0: Simen.
1: Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Simen. Abasi kadi yonaina teya si umar Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam.
1: Naam.
0: Teza kati ekibuzo kino bade kugamba nti bakibuziza abantu bangi simanyi lwaki kituuka ku bantu bangi namba densaba okiwa kadi tutegere kiki ekireeta obuzibu. Ona agamba nti imam ekisinga okunguma ku nsi kuno okubeera nga sitebenkera mu swala. Era agamba nti olw'okuba neemanya nti sitebenkera muswala neeyuna nnyo okubeera nga nsaala jjama naye agamba wadde nsaala jjama naye ngenda okuwulira ng'era mpuguka era damna awukira mu bwati musolanga ya jama atenga talina bizibu byamanyi kubanga alhamdulillah sente yazilina mbira simbi na akamuna agetondo naye simanyo ba shaitani yebindetera naga ndikati yatuso kubera ndi abadde muswala eguru ngalimu asala abadia ya magharibi yabadde asala ni baba omuntu amita ko atina mukubira jambu ya geze okukakana nga ya muze mu jambo ngali muswala nga yira bidendi ale muswala kati abuza nti embere eyo ngisalire magezi ki oyo kwirabira wendi
1: okutebengera muswala si kintu kyangu kya kufuna era kyobola ba Allah bwe yali ayogera mu Quran qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un yakulembeza
0: kad aflaha al mu'minun
1: alladhina hum fi salatihim khashi'un bamazofu kufuna okwesima abakkiriza abo abafuna obutebenkevu mu swala nga bode n'obwongo n'amagezi n'ebirowoozo buli ku kintu eki sala so si bode eri mu swala ng'obwongo buli mu katale kati ekiro kimala gafunwa bwe yali ayogera ku bitendo by'abakkiriza kye yakulembeza kubanga kizibu era makisi ziri nnyo awo abe wasinga okuba makisi z'eswala okhoshon wasinga okuba makisi kubanga buli wewatereera tupakuka buli wewatereera ebigambo byatuka bulungi buli wewatereera al ada engeri gy'opresentingamu eswala yo evaayo bulungi buliwo banga ebirowoozo biri wamu nga makulu ebiyungo kye bikola n'obwongo kye biriko so si ebirowoozo biri walala nnyo lw'olulimi lusoma bikwate lugenda bugenzi mu maaso naye mu bimu ku biyambako khushu kufa abaami swalatul jamaa kubanga imaamu yajja okuwa peesi n'olimepakuka ekyokubiri otegeera by'osoma subhana rabbiyal a'la kitegeeza bwekitine bwekiti okubanga otegeera by'osoma subhana rabbiyal azimi okutegeera by'osoma
0: kiyambakokitegeezabweyayawukana allah
1: mu bugulumivu bwe yayawukana allah omugulumivu yayawukana allah owaggulu allah oli munene allahu akbar awulidde allah oyo amutendereza samia allahu limani hamida
0: awulidde allah
1: oyo amutendereza kati ebigambo ebyo okubanga obitegeera makulu ng'oyogera ogafumiitiriza tuyinza agenda mu katale obaawo muswala ekyo nno nakyo tekifunikwa era osobola obitegeera ate oluusi n'osala ng'ebirozo tebiriyo ekyokusatu okufunayo ka pointi kamu nosentalinga w'amaaso ogomuswala nga tegavaawo ku mukeeka awo wootunudde togatambuzatambuza bwoti woogenda okuvunama funa ka pointi kamu ka senta okaseeka amaaso gombi nga tegavaawo kyerwaneko kinyiikireko kijagenda kijampola ne buli wegabeera bwegatibwegati olabire omukeeka nkuliko kakapa oba kamyu oga singa babenga kubona omukira gandi badde kamyu olabire omukeeka kuliko entulege lusingo luli luwanvu olwo ebirowoozo bigenze kwera mu shatatan scattered bibiri kimu kibenga kiri waakyo ekyo nakyo kiyambako okufuna obukakka mu muswala then ekirala kabuliya oba tahiyatul masjid bwoba ogina okusaala nosukawo eswala eza sunna oteekateeka obwongo buteeke kubanga bwe twatuddamu notuddamu li bufaanagana ngaali ku luzi ne basiikuula amazzi ne bagasiikuula ettaka ne lyambuka waggulu olina okugalinda ne likampola ne gateeka naffe obwongo waffe bubeera bwoba noyingira eswala eya faraba kyoba batteerawo ezo zi kabuliya tahiyatul masjidi ne sunna endala enzigule kusooka kuŋŋaanya kuŋŋaanya obwongo buteeke
0: ogenda okutuuka mu faraba
1: nga oli oteese ekyo nakyo kiyambako okukakkana nebirala ebyetagisa omuntu okuba nti okwejjamu waswasi la tahmilu hammu dunya agazibu ke dunya togetikka tojja gasobola firugamujjako Allah ntogetikka ebizibu yaffe tulina bimu wakwasa naye twagaana
0: tubyetikka
1: bituka
0: bikumenya
1: Allahu akbar so bijjamu kifo nebibi ebyenkya yabimanyi era yabikugeredde bimulekere akukateeka mu mutima n'osaddaaka magujja sikangu tubimujjako ne tubyetikka era olina ganti
0: nsinolabandabe
1: oyasobola okukakana musala naye with the practice kajja
0: tekayinza obutajjira
1: ogenda okiddingana okiddingana baitha akakasinga otumenya nekaita stress nekaita pressure depression paka mu stroke kugaana kusabumitinga ngawe omuntu gaana nti islam is total submission omugatte gw'ebizibu byo bikwate obiweeyo kikitegeeza buli kikutawanya kyonna teeka mukuti yeegi siba bimukwase Allah gwe genda otule okola ekijo wali twagana okusabumitinga total
0: submission to the will of Allah.
1: Awe wali embaga tusabumitingako ebimu netusigaza ebimu byetusigaza ebyo byetumenya then tuba bikyatumenya nebini tuddamu netubimujjako netubikumyawo eno osange yasabumitinga tokigwako nza okuza muguwa ddalu
0: era oganti nebusajja wazzolu nibwomugira bwe bati nomukola
1: ekikyatalina buzibu teyeefiirayo oba yakulaatya bayinza okuzo waya tezigatta bulungi bwesabumitinga toto omugatte toto kitegeeza mugatte
0: wonna nobikuŋŋaanya wamu
1: renti sikulu fiizi simanyi bulwadde medico gwe siba mukutiyemu omusabumitinga kubanga era yenyini byo era yagenda obimala gwetosobolako neeki twagaana okusabumitinga omugatte gw'ebitutawaanya definition eyoluzungu egiraba ano waffe wangojeeku eyo oluwarabu kubanga eyo oluwarabu yekabaka naye eyo bw'oba ogitaddeko obwongo erina kyekulaza
0: ate rero nange lwensinza ogunyonyo
1: toto submission
0: buli otwogera byogere ntulekaawo
1: abwe buzibu era ekyekiri ku swala eri tubaamu nga twogera birala ngabisinga tube tubitegedde twandibe tukakkana mu swala naye tuli ku birala okutama kaakati kyekyo ekimu kubireeta wasiwasi mu swala twagana okusabumiti ng'omugatte gw'ebitutawaanya ewa Allah ntubisigaza tuyinza kutebenkera mu swala buli ogaana osabumitinga olina ofuna stress buli ogaana osabumitinga olina ofuna pressure then nga tugenda mu depression oliwulira ekiriddawo awo kagaali nakuleeta musajja simanyira mu stress nga eba munyigenyige mu maaso muno esaidi eno nabaayo kyayo stroke kubanga yo yesembayo yekabaka sala tusaasire
0: rabbi kakati ngu byoyogedde mbadde nsuubirayo n'okugamba nti yo kino shaitani tesobola kubeera nga yejjana ddangoba kubanga batugamba nti shaitani ateyagala nnyo omuntu omukkiriza gwesinga okubonyabonya dda kubanga kati onage talina bizibu talia obulamu bubuno yabuteeka mu ddiini naye kati shaitani ono ye tayinaawo gundisolo ye tasobola kubeera nga naye kkoozi
1: anti
0: amukoze aty oyo
1: era shitani yekwerabiza ebyo byonna yekwerabiza nti oli muswala yekwerabiza okufokasinga ku makulu g'osoma yekwerabiza nti ebizibu Allah yabimala bimugyeko gyebyemalira gwe shitani era yekabaka then ati shitani esinga kwagala bali strong mu ddiini anti bali yebamala gwe yatwala okunywa omwenge oli asula eri mu kidongo abo bahamuza muzaffalw abali eri tebalinako buzibu eyo diiru yaggwa musenze alanda nkoze ntya omujja musalatulujamaa ye bato jeina nawe chila manji kwe kuinako manji mkoze ntio musu za kulani jasuma bulikanaku nja kubala nja kutete nganya gultaro kuna kuru wa manji no singa bali bali tu hapa biagwe just you wakumiri

0: abasikeyo abaze
1: kila faka tugwa kaba wali mukawawala nyo nyo nyo shiyothani kawawaza atimina jinati wa nas shiyothani kawawaza nya yomu majini ni mubandu seka wa mumulabi enensi ya fada seka kumbe na yafu se shiyothani yombandu
0: uyo mga mtu wabila wanienga shiyothani ya njini etambula
1: hati Allah ya tugamba minal jinati
0: wa nas
1: ibibu zaabu zaabandu visa angiwa majini ni mubandu ebi shaitana shaitana shaitana kutankala nyo kushankala nyo mtu nomuja kuchitufu nomulagechifu chigira mu bantu ate bagira mu bantu abamu binnyo ande chisoka kulaga nti munno namanyaga dini Saleh Abdallah Muhsin Jibril shaitani jide mu bantu ebambinnyo kwanga kulaga nti tuliwa mtu libabiri ya tuli bana
0: kulumirirwa
1: Kusogina kulaba musala na ina chi kumbe shaitan kati yo shaitan lutalu ramanyi ku muntu yo ku mukuba nti ogeza ko kunywera ikwagala nnyo
0: okay kati imam batu gamba ko na wano waliwo no muzikiti gwa fugwa by the way ka kubicho si bagu menyano mu lubiri wono wanguru watuari nga tusari ya wali wakati imamu ntiro mwanjula mba mwosanzi ntiro no imamu fulani atalina muzikiti wangu kugwe bago menye nasigaza nasigaza taito ya wa imamu ngataina kwa asaza nika kati mbaga mamubimu kugume nyeri mbwabasira mwanebaya zinanga nga shaitani zawe mulubiri ziduka majini kafuku duke misinde akati ona alimu swala so kwazi na nibachimani swala shaitani yuko maweti ya
1: kakati wagenda ko emadini mirundi mfofolo alhamdulillah bama sheikh wa fabatu sumisa ibatu gamba ntiewe bitundu ebirimu university ya madina Bilal bin Rabah Al-Hilali, radhiyallahu anhu. Al-Hilali ya mwe dobozi. Nga kasuko kuveri mpakeyo.
0: Allah.
1: Atagenda nga yutu nzo musigire chifana nchia kilomita zinga munana kukumi. Nibi sere biensi ya itinafu na zikali na generate zireka na bitulere bikolachi. Ateju kwa waduwa waduwa ngiria flat sort of.
0: Wadi, wala.
1: Chitufu. Nenga waga nteyo shiitani jia kumanga kwanga eduka pake dobozi wewula nte chari wulida. Eduka emisini nga ifumula ni mfufu mwizo uza mwuruka ya itau.
0: Agwazina.
1: Kati unabuzi zanti kuma odio kufeyo naje ya kumye neda itawanye. Muli mwaba mungo rede ye nga ye. Yafuka shiitani. Nga shiitani ya msetting obongo. Obawa ili wateri huo ya manye chokola. Nga wola ebintu mu radio babi siringa iba automated niwe mutambula ni mvao yu radio isikali ikula chi
0: yimba
1: nechusa niteka yu chino niteka yu chidi kati walo nabana adamu nga bafu kabaganzi yeri omulabe shaitan na settinga mu system muli oba wali watali wo iye muli settings mweziri era cheche chogero ni mula manzani tiatide manzani shaitan mbatunga mujisiba Ariga kati wano baba automated.
0: Shaitani yaba ya setting gadda. Go ino kunywa kutuenge.
1: Oba windi wasiriyo ye program baji manyi. Kubanga ili automated muli. Echo nacho kigambo kyaba manyi. Eshirala. Nti wadde shaitani yebeduse ni ati mukudoza ole second maker. Mukudo vuzizi. Era wedde tukira kuba banne bayo. Innama dhalikum shaitani yukhawifu awliya shaitani tisatisa mikwano jayo mubantu dumu mikwano jayo ate wali yomu kumikwano enjoo kulusegere nyo best friend wali yaba mikwano gonyo gweta best friend gweta wali ilate wana banji mbula mbomu kati wali yaba abantu nga bafuka ba best friend eri shaitan bamanye chokola li wa obo mukulu wali wataliyo wallahu aalam
0: okay

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka. Ziwulirizenga, oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.